0: se enye no ne kwan no ma me na ye bia bomodin bia papa wo jema wan tafa ko
1: yes
0: wan fa ne sa an se ne defuma ne defuma ntia ho
1: da bi